Do tomar de Joana he do chaga pa cha jim ji a mu je o je te kon so ji la yo mu do mona ko ni la che ji nga yo li ji lo ye nyu do tomar ye ni yo ana lu lo he nyu so ko ne yam ti ko lo ye la ne u la ko ni pa ya tham pu tham ju la me ye nyu nga nyim do le thai pho na ko ni phi ka tu ne lo ye nyu a ye le so pho ji a ma de le ja u pu la di ja me la me chi chi te ko pho ne ma ye nya mu na ama dosa sayanga honge ba cho holo khoser pula holo na ha mong alo thimi na chi chi ho don ne ma chi umya ni mang ko lo nguna aya thi yan te umya ji ya la khmi ne yo yo ga na ya la chane nga ya gu te cho ka ma te a phi de te le lo ye nyu ha ga ne ta na nga ma ne jo du le da ne ma ye nyu nga ma ne jo du na ko ni sathani vithayu ka chai sia ha pathe thai chwa che mai samnang a pachan sampan thi 3 kum pachan sampan yo nyu na ko ni so tho che mai la nga ye nyu na ye ni na hanya pho na ko ni bo ku ma kho la ko khu nga lo ye nyu e e ti pha ya si che ko kilo he na fe bu pho na ko ni so tho che mai e e ti pha ya si che ko kilo he la nga ye nyu na ti to pho le ti to pho na ko ni so to le lo ye nyu na na ga ko ni ja nga ye nyu na ga ko ni cha ga ji ko ng do cha sa ji ko ng le je myo nga su ni si ko je myo si la nga ye nyu na di ma a kha na na na na ko ni lo kla nga ye nyu si si bala mo ti ho thai pho na ko ni wan su le lo ye nyu na na ko ni che si kala kada khom ni pha nga ya ku chi wo lo ye nyu ha i ho ko ni ma nge ni le jo na ya da na me ye nyu nyu so ko ni cha ga ji le me le lam tha ma ye nyu ko pa ma ke

siam nile be to ga elio yam jala be ta phala yan siao kwa o ja tien ta re pun nyen na gom le ye chia la sa tin sa la nyen ta che o chu ngo tu ta.